0: OPM ng Mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Napapakinggan kahit saan, kahit kailan.
2: Ang FM.
1: Lumasaya? Hahaha!

0: po ang Bound FM. On air, online, and on ground. Sumasahim papawid sa Dangkagan, Bukid Noon. At mapapakinggan kahit saan, kahit kailan. Kasabi ng Cloud Media Incorporated. Affiliate station sa Smile Media Group. Bound FM. Dito sa amin, Bound lang yan.
1: Yung masaya.
2: Just don't.

0: na panahon ay pagbabago rin ng media na maasahan ninyo. Abangan!
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: May palis, may araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
3: Bakit wala na naman kapare si Antonellas mo?
4: Ang dungis mo!
5: Ah! Tama na!
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng Sipa, Patintero, Agawang Base, Habulan, Jolin, Trumpo, Tix, at marami pang iba.
7: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
8: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
10: O ano, game na?
11: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
12: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
13: Ano ba?
12: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Napapakinggan kahit saan, kahit kailan.
14: Pang FM.

0: Media at Broadcasting na maasa ninyo.
1: Nandito na ang Media Watch!
2: Ayan, welcome October. Ayan, ilang buwan na lang Pasko na. Anyway, Media Watchers, maganda welcome na po kayo sa Baytang Media Masapo nyo. Ito po ang Media Watcher po ako si Kuya Wawam. Kasama niyo po ako na yun hanggang alas 5 ng hapon. Hatid natin ay Baytang Media Masapo nyo. Ayan. Sumaya tayo mga offerings para sa inyo Media Watcher. I'm sure na magagustuhan po ninyo on this episode. Unahin po natin mamaya ang inaabangan po natin na special collaboration ng Media News at Media Watch Special Report. Dahil nalalapit na pong ilang araw na lang po. At eto na, naabangan na natin ang ating analog shot off sa buong Mega Manila. At bago muna natin sisilipin at sisilayan, aalamin muna natin in a deeper mode kung ano ba ang analog shot off at kung bakit pa natin ginagawa, hindi lang sa Pilipinas pati sa buong mundo. So maybe a two-part special po ito, special collab ng Media News and Media Watch Special Report para sa ating nalalapit na analog shot off. Kaya baka po din mamaya. Eh mamaya may mga sasabihin ako sa short thoughts mamaya. Ayun. Kasi mamaya may mga konti tayong pagbabago sa ating programa na aabang po natin throughout October. Ayun. And as usual, meron pa tayong mga latest media updates syempre for you, Media World, ang mabilis na balita, media masama po ninyo, Fan Will Watch, at syempre ang inaabang happy hour, pampasaya, pampatawang segment bago tayo magtapos ang ating palantuntunan. Ayan, bigyan na tayo napalalim ng Tagalog ha. Palantuntunan, programa, whatever. Palantuntunan. AMO data. Ay. Ayan. So without further ado, mga kaibigan, umpisa na natin ating palatuntunan. Sa Media World muna tayo, agad-agad na tayo didiretso sa Media World, mga kaibigan. Umpisa po natin ating programa sa Media World kung saan sa Singapore nung nagkaroon ng National Day Rally. Sa ilang araw matapos ang mismong pagdidiwa ng NDP nitong August 23, 2026, inanunsyo po ng Prime Minister ng Singapore na si Prime Minister Lawrence Wong ang mismong plano nito para mas mapalawak pa ang wikang Chinese sa Singapore. Sa mismong kakatapos ng National Day Rally nitong August 23, sinabi ni PM Wong na mas allowed na ang maraming dialect ng Chinese language sa Singapore. So from September 2026, restrictions on dialect content will be eased for film and subscription TV service. Ibig sabihin po yan, kapag tanawag ka ng pelikula, which is no limit on film clip with full or majority dialect content. Ibig sabihin, kailangan need nila na mag-show ng Mandarin subtitles sa isang pelikula at kailangan required din ang pagkakaroon ng Mandarin dub version. Sa subscription television, ang dialect content restrictions ay ma-removed na ibig sabihin po yon. Para na kayo mga kanood, hindi na ng mga Mandarin programs pati ng iba pa mga Chinese language programs doon sa isang subscription TV. At sa free TV, TV and radio, magiging mainstay pa rin po ang wikang Mandarin bukod sa iba't ibang mga dialects. Ibig sabihin po, Mandarin pa rin po ang mananaig sa mga free-to-air TV and radio platforms. Ayan. So, search po yan ang Ministry of Digital Development Information ng Singapore. So, yan. Pwede na mga tayo Singapore na pwede na rin sila makaka-know on the Mandarin language and also other dialect ng Chinese bukod sa wika Ingles. And also, meron din Malay and Tamil. Kasi yan yung apat na lingwa ng Singapore, Chinese, Malay, Tamil, and English. Ayan. Samantala, doon pa rin po sa Singapore dahil sa nakatakdang concert ng BNS Singapore sa dati no October 25, inunsyo po ng mismong organizer po ng ABS-CBN na magiging exclusive media partner po pa sa mismong concert ng BNS sa Singapore na igaganap live sa Arena at Expo ay ang SPH Media. Ang SPH Media ay ang Singapore Fresh Holding Media na kung saan naging pioneer ito sa mga newspapers magazines and also sa 5 radio station dito. Kasama nito yung isa sa mga naging magiging official video partner bukod sa FPH Media, ayang KISS 92FM. So muli, maaga po yan, 25 October, dyan sa Arena at Expo sa Singapore. Ang mission concert ng Vini. Ayan. Congratulations sa Vini. Ayan. Sama na naman po mga V-Watchers. Sa Australia naman po. Ayan na nga po. At inanunsyo po ng SBS Network ang ilan sa mga pagbabago nito. Itong August na yung taon ay nag-rebrand ang SBS Viceland into SBS 2. At ibig sabihin po ay mawala na po ang partnership nito ng SBS with Viceland. Sa mula na buwan, September, and pagdating ng September 18, 2026 ay nagsarado na rin po ang mismong World News Channel ng SBS na SBS World Watch. Na kung saan dito pinapalabas ang halos 32 news bulletins in different languages. Kabila nga po dito ang 2 flagship network-produced newscast sa wikang Mandarin or Chinese at wikang Arabic, which is subtitled as SBS Chinese News or SBS Arabic News. Ayan. Nakalaunan ay nagwakas na rin. E tapos dyan din pinalabas sa SBS World Watch ang rerun ng iba't iba mga award-winning SBS documentary programs and public affairs or current affairs. Ayan. So ang last na pinalabas sa SBS World Watch was TVRI or TVRI dyan sa Indonesia. Click Indonesia Petang before its closure on September 18, Friday. So, which way po yung ito? Di naman mawalang SBS World Watch, pero sinabi sa announcement ng SBS World Watch ng mismong broadcast na naturang channel ay malilipat talaga exclusive sa SBS On Demand app, ang kanilang digital streaming service ng SBS Australia. So, for details on how to find your World Watch news program, go to sbs.com.au/worldwatch. Ayan. Samantala naman, sa balikan po natin ang nangyayari sa BBTV Channel 7, kung saan inunusan na nga po ang mismong TH7 para sa kanilang stream service. Stream service lang, yung mismong sinasabi natin. Yan po ay ang TH7 On. Inunusan ito ang mismong bagong stream service ng TH7 On itong Webes ng alas 2 ng hapon local time. However, mananatili pa rin po ang mismong OG na logo ng Channel 7 Thailand na may 3 circles and different colors

And tuwing 9:35 PM weeknights sa mismong naturang swimming service sa kanilang YouTube channel ng Kabuso Network. Ayan. And also meron din online live broadcast ang Chika Heart na Add to Cart Pa More, which is aired every 6 PM naman siya sa YouTube channel naman ng ATN Adventure Taste Moments. Ayan. So congratulations GTV po sa mga bagong pasabog ng kanilang network. Ayan! Ah, samantala naman po mga rewatchers. Inanunsyo po nito lamang September 16 sa palatuntunan na Family Feud. Wow, palatuntunan. Lagi ako lang sabi ng palatuntunan na. Mukhang malalim na ito Tagalog ko. Ay! Anyway, sa programa Family Feud nitong September 16, inanunsyo po ng mismong host na si Ding Dong Dantes na pansamantala muna siya mawala sa show para makapokus po siya sa taping ng The Master Cutter. At pansamantala muna mapapalitan ang mismong hosting role kay Michael B. So sabi niya, babalik po siya very, very soon. At ayan, si Michael B. ka po ang pansamantala mga halili sa Family Feud na mapapalabas every weekdays 5:35 ng hapon sa GMA 7. Ayan. Samantala naman mga rewatchers, big collaboration ang mga ganap ng mga Double Gods. Sa isang post ng mismong Eat Bulaga sa kanilang FB page, something big is coming, abangan. Pero sa aming mga nasuri namin sa rewatch team namin, may isang FB page din ang nagpost ng same post na kagaya din ng Eat Bulaga. Ayon po dito, ang nagpost ay ang 1FM ng Radio Pilipino Corporation. At in our speculation, baka magkakaroon ng collaboration ang both EB at ng 1FM ng RPC. So abangan po natin the coming few days or maybe in the next gap kung ano ba magiging pasabog ng ating Double Gods. Ayan, so stay tuned syempre. At samantala naman po mga rewatchers, ang nagtagal pa ako sa iyo ba, mga recent headlines ay may konting obituary muna tayo. May watchers, iginanunungkot po namin na sabihin na may mga pumano po ulit po throughout September. Dito lamang September 15 ay pumano po ang veteran journalist at founding chairperson of the Philippine Daily Choir na si Eugenia Duyan Apotor. Sa edad na halos 100 taon, centennial years old. Rest in peace po mula sa amin po dito sa ating programa sa pamilya po Nina Apostol. Ayan. At bukod po dito ay may pumano ulit po itong September 27. Sa mga nakikinig ng MR 101.9 for life o mas sila dati bilang Tambayang 101.9, lagi natin siya narinig ang mismong boses niya. Pero sa kasamaan pala dito naman sa September 27, yes, pumano na nga po ang batikan DJ ng naturang station na si DJ Martin D. sa edad na 56. Isa po siyang radio DJ at producer at dati radio DJ siya ng WRR Tambayan MR 101.9 at station jock ng Retro 105.9, RJ 100 at 93.9 AFM Manila. Ayon. So wala po sa amin sa video watch ay nakikinaya po kami sa pamilya ni na DJ Martin D. At dahil may shooting po ang pumano, which is DJ Martin D, inaali po namin sa inyo aming moment of silence sa pagpano po. Hindi na po ni Martin D, pati rin ni Miss Apostol. Gaya mula po sa amin dito sa video watch ay condolence po sa pamilya ng mga pumano.

Ayun, mula po ulit po sa vitamin yung masama po ninyo ang Mio Watch na ikinaya po kami sa pamilya ni na Miss Apostol at ni DJ Martin D. Ondolis po mula po sa aming programa. Samantala naman po mga Mio Watchers. Nagbigay linaw po ang NCAA kaugnay sa kumakalat na picture or air check ng naturang NCAA Season 102 na kung saan kasama dito ay ang mascot ng Playtime Entertainment. Nagbigay linaw po ang NCAA kaugnay dito. Sabi dito, NCAA Management Committee wishes to clarify

0: nako.
1: Yan si Dan at 6am dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subo, 100% puro at natural.
2: Galing, Dan!
1: Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Nescafe. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Ang pinakamasarap na black coffee.
4: Champion presents Real Talk sa Laban.
5: Nay! Inaasar ako sa school. Kay tatay ba daw uniform ko kasi naninilaw.
6: Hindi dapat yan ah.
4: Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may Optical Blue Brighteners. Pasado na sa kaputian, may anti-yellowing pa.
7: Champion Blue Powder? First yan ah.
4: Correct. Easy lang. Walang labadrama.
7: Champion, tapat po sa inyo.
8: Kayo'y nakatutok sa nag-iisang baitang media na masahan po ninyo. Media Watch kasama si Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at saka visit Phone 78 at sa ating mga partner TV Cut Networks.
9: Yan, welcome back po sa ating programa Media Watch kasama po si Kuya 150. Ayan. So, bago tayo dumako sa ating susunod na segment, hayaan ko muna lang yung natawag dito. Mag-retrospective tayo sa mga nangyayari sa telebisyon sa ating bansa. Okay, noong 1953 po, noong October 22, 1953, inunusad ang Channel 3 sa Maynila, DZAQ, bilang kauna-unahang telebisyon sa Pilipinas. Nakalaunan po ay naging ABS-CBN at naging Bukabibig po ito ng half maraming nanonood. At sa kasalukuyan, tinawag po siya bilang All TV 2. Ayan. At habang umuos po ang mga sumulit pang taon ay nilang iba pang mga networks na soon ay kilala na rin. Like GMA7, TV5, PTV4, IBC13, RPN9 na naging RPTV, and ayun. Hanggang noong 1972, nung dineklaran ni dati Pangulo Ferdinand Marcos Sr. ang martial law, halos lahat ng mga telebisyon at even sa radyo sa Pilipinas ay napasarado. Maliban lang sa mga government-owned stations at lalo na ang Channel 2 na dati ay tawag ay BBC o Banaho Broadcast Corporation Channel 2. Ayan. At habang umusbong pa ng martial law ay ginawa isinilang ang color television at noong 1986 ay ayon, doon naganap ang EDSA People Power Revolution na kung saan dito na hudyat ang pagbalik ng Channel 2 ang ABS-CBN pati ang iba pang mga networks sa buong bansa. At habang umusbong naman ang 1990s, ito mo isinili ang ikalawang format ng panonood ng TV bukod sa VHF or Very High Frequency. Meron naman tayo UHF ay ang Ultra High Frequency na naka-frequency sa mga numbers na 18 pataas hanggang number maybe number 60 plus. So dito mo isinili ang mga social channels na soon din ay naging bukang bibig na rin. Yan po yung SBN Channel 21, ang SNA na Channel 22 na nyo'y Aliw Channel 23, Net 25, GTV na napunta dati sa Channel 11 bilang QTV na naging News TV at naging GTV sa Channel 27. And also A to Z Channel 11 ng Zoe Broadcast Network Incorporated, ang RJ DigiTV, Beam Channel 31, Light TV 33, and ano pa, UNTV, ISTV, Siyempre, meron pa tayo One Sport and so on and so forth. At sumusunod na araw ay dinilang iba pang mga networks na ayun, sikat din. Like CLTV 36 and also sa mga cable and satellite network noong usbo naman ng 2000s. Noong 2010 naman, sinubog ng mga ating Pilipinas sa pag-uspon at pag-introduce naman sa makabagong pamamaraan ng telebisyon. Na sigurado magiging malinaw, mas klaro at mas maganda ang panonood ninyo. Kaya sa ating Miwa Special Report, by the way, it is a collaboration for the first time po sa ating programa, collaboration po ng Miwa Special Report at Media Now segment. Tatara kayo po natin sa ating special na series. Tatara kayo po natin ang tungkol sa Digital TV at kung paano ba umusbong ang mismo sistema sa Pilipinas at paano ba ito na usbong sa buong mundo at also ano ba ang mga mangyayari sa atin. So, darating na analog shut off. Ayon. So, in summary, opening summary, kapag gumamit ka ng digital TV by using a digital setup box like TV Plus, Apollo Box, Sulit TV, ano pa, Gumamit ka ng built-in dildo antenna na may UHF, VHF at saka yung cable and satellite. Mas malinaw, mas klaro, at mas malamit ka pang pagpipilian channels. Mas overview pa ang mas mapanood nyo by viewing the electronic program guide. At saka mas alert ka pa sa mga nangyayari sa bansa by pressing the red button or DJI via EWBS or Emergency Warning Broadcast System sa mga digital TV boxes. Ayan. So bakit pa nangyayari ang sistema ito sa ating bansa? Ano sa buong mundo? Eto. So sabi po sa Wikipedia, ito, DTV or digital television is a transmission of television signals using digital encoding in contrast to the earlier analog television technology which used analog signals. So ang first major revolution ng mismong DTV ay 2000s sa mga taga USA and also Europe areas. At nung umutubo nga po ang digital TV, dito din is nila ang mga format na kalauna ay ginagamit din sa iba't ibang mga TV networks while they are still moving forward from analog to digital. Yan po ay ang mga 16:9 or widescreen format, meron tayong high definition system, may iba't iba din mga versions ang panonood ng TV. Ayon. Yan ang mga popular na katulad ng digital video broadcasting na kung saan gumagamit ng orthogonal frequency division multiplexing, modulation, at makapag-support sa hierarchical transmission. Habang Advanced Television System Committee ay gumagamit ng 8-level vertical sideband for terrestrial broadcasting. By the way, yung DVB, ginagamit yan sa iba't ibang sulok ng Europe, Africa, Asia, and Australasia. Habang ATSC ay ginagamit sa mga taga-America, South Korea, and Canada. Ang Integrated Services Digital Broadcast ay ang system and design para sa good reception ng fixed receivers and also portable or mobile receivers. And also, ginagamit dito ang MPEG 2 video and advanced audio coding. So, ginagamit mo ito ng mga channels na nabuo ng 30 segments and also kasama dito ang one seg or one segment na syempre ginagamit sa Japan, sa Pilipinas at marami pang ibang bansa. Ayan. So, unang sumalubong sa ating bansa ang digital TV gamit ang ISDBT noong 2010. Sa pamamagitan ng mga test broadcast. At taon iyon, una inilusan ang mga digital broadcast ng ICTV na dati ay GEM TV at ang Net25 na nag-pioneer muna sa paggamit ng digital broadcast and also in a short live ang paggamit ng HD broadcast. Nakalaunan, ito mga taon 2020s ay ginamit na ulit sa wakas ang HD broadcast. So para sa atin, ang ISDBT para sa atin ay makalaw ng television audio and data services na makakarry ng single transmission facility at makapag-support sa mobile and handheld reception at naka-incorporate din to sa EWBS or Emergency Warning Broadcast System. At hanggang noong February 11, 2015 ay inilusad na nga po ng ABS-CBN ang ABS-CBN TV Plus na dati ITV Plus lang. Ngayon, nilapatan na rin ng ABS-CBN branding na naging ABS-CBN TV Plus. Ayun. Also, mas kilala din bilang Sky TV Plus sa mga unang panahon. So, in a further more detail about ABS-CBN TV Plus, sa mga popular natin na laging gumagamit ng TV Plus, syempre. Ang TV Plus ay bubuo ng iba't ibang mga channels na soon ay very popular na rin. Tulad ng syempre ng Kapamilya Network, SNA, Cinemo, Yay, Knowledge Channel, DCMM Teleradio, at KBO. At tumunod naman noong 2019, inilusad naman ang iba pang channel tulad ng Old Shopping, Asia Novela Channel, Movie Central, GPTV, at Mix. So, naging popular talaga ang TV Plus dahil sa maraming channels ito at that time noong buhay pang ABS-CBN. At hanggang na nga noong 2020, noong pinasaran ng Duterte Administration ang ABS-CBN dahil sa pag-loss ng franchise. Nakakalungkot nga eh. Bigla na humina yung sigla ng ABS hanggang sa noong June 13 noong binigyan ng NTC ng Aya CDO sa TV Plus para mawala na talaga ang mga natural channel. At kalauna ay naging typical, ordinary, digital, terrestrial television provider na lang ang mismong TV Plus. Ayon. So sa TV Plus na yun, ang mga features na yun, meron tayong freemium and free-to-view digital TV channels, broadcast markup language, EWEBS, and PPP services gamit ang KBO channel. So as of February 2020, halos 9 million po ang lahat ng gumagamit ng TV Plus at dumagdag pa ito ng dumagdag habang so pa rin po na yun. Hanggang na yun, ang TV Plus under the new measure ng AdTel Incorporated na siyang gumagawa din ng Baron Boxes. Sa TV Plus din unang umusbong ang mobile digital broadcast via their service na AUCBN TV Plus Go. Ayan. At noong 2020 na nga, hindi naman isinigay iba pa mga digital TV providers tulad ng GMA Followbox, Sulit TV, Powerfoy TV 5, ECT, Super Digibox ng Solar na kalaon ay nawala na rin. Inaos ang kanilang mobile service tulad ng GMA Now app. Ayon. Okay, balik po tayo sa digital TV broadcast dito sa Pilipinas. Noong 2016, naplano po ng NTC ang mismo nakatakdasan ng analog shutoff sa, hindi ko lang alam kung Mega Manila muna o sa buong Pilipinas muna noong 2016. At initially, ang mismo nakatakdang analog shutoff ay nakatakda by 2017. And also, na-recommend din dito ang phased regional switch off. Kalauna ng NTC din po ay nagsabi din na cancel muna ang mga nakatakdang shutoff ng ganitong 2020 na dapat sana ay sa bisperas ng bago taon ang nakatakdang analog shutoff sa buong bansa. Pero hindi pa rin naaprobahan at hanggang nga ito lamang nakaraang July 2026 ang DICT ay nag-present ng indicated roadmap providing for an initial analog switch off phase in 2026. So ito po ang Mega Manila po ay nakatakdab na po mag-shut off ng kanilang analog service this November 2026 unless extended. Ayan. So November 2026 po ang nakatakdab shut off dito sa Mega Manila. And ayun, sana matuloy na naabangan na natin ang buong media community. Ayun. And also, dito rin nakatakdang assessment and optimization 2027, regional expansion 2028-2029, and development of a nationwide digital broadcast ecosystem from 2030 onwards. So, ang ganda yun ay hindi pa na ayos na NTC na mismo nakatakdang nationwide analog switch off date, but as far as I know, sa Mega Manila, November 2026 na po ang nakatakdang analog shut off. Ibig sabihin po, malapit na po yan. At ayan, inaantay na po natin na 11 araw. Ayan. Bukod po dito, may iba-iba naman mga digital box ang na-introduce sa ating bansa. Tulad naman siyempre, as I mentioned, Baron, meron tayong Brigada DGTV ng Brigada News TV Jensen, at Tibit Box ng PCMC at saka ng bagong Pilipinas Digibox ng gobyerno. Ayan. So sabi naman po sa household penetration study na kinukomisyon ng DICT, halos 80% sa lahat ng mga household na may TV sa Mega Manila ay naka-digital na. It is consistent of 69% receiving free to air digital service or television and 11% using pay TV. The remaining 20% continue to rely on analog. Ang term naman po na digital TV ready in the study, therefore, included both free-to-air DTV and cable and satellite services. Ayun. Sa Philippine Digital TV Summit 2026, ang mismong DICT ay nag-present ng preliminary results sa second phase ng household studies na kinandak ng 2025. Halos 78.81% po sa mga households sa Central Zone, 65% sa Metro Cebu at 72.09% sa Metro Davao, digital ready na. These figures were presented as readiness estimates rather than analog switch off dates for the respective areas. So na yan, pag-usapan naman natin ang pinaka-topic natin. Siyempre, kung paano mag-shut off ang analog broadcast. At narito ang flow in order from February 28, 2017. Ang Light TV 33 ang pinakaunang channel sa buong Pilipinas na nag-shut off ng analog signals. But ang Light TV po ay naka-broadcast sa Mega Manila area lang. Which is February 28, 2017. Noong June 5, 2018, nung matapos ang mag-shut off ang Second Avenue, inanunsyo na kaagad ng RJTV 29 na nag-shut off na ng analog service after po ng pagsara ng Second Avenue. Noong June 5, 2018. Habang ang, ano po yung GBN? GBN or Hope Channel. Yan, ang Hope Channel naman po ay nag-end ng analog broadcast noong December 1, 2018. Habang SBN na kasalukoy yung tumahanan sa Solarflix na dati ay ETC ay nag-shut off noong September 12, 2019. Nag-push off naman ang analog signals ng Beam TV 31 noong December 31, 2021. Habang SMNI ay nag-sign off ang kanilang analog broadcast noong January 5, 2023. Ang COTV 36 sa Central Luzon ay nag-shut off ng kanilang analog broadcast noong December 6, 2023, which became the first digital independent channel to pull the plug its analog broadcast. At ang UNTV naman po ay nag-shut off ng kanilang analog service sa bagong taon, 2025. At na yon taong ito, nakatakda naman ang susunod na analog shut off, which is buong Mega Manila na po iyan. So the circular would took effect on November 22, 2025 and it provided that the analog switch off process would commence upon effectivity. Affected stations would complete the switch off within 12 months unless the period was extended by NTC. TV network stations would carry public service announcements and for at least 60 days before and then the switch off dates. And analog television frequency and analog timecast assignment will be recalled after the switch off. So ang period po ay naka-schedule na magtapos by November 1.06 at ang date ay dito rin po mag-handle pa sa analog shut-off sa buong Mega Manila. Nauna na po nag-announce ang All TV 2 na sa October 30, 2026 po ay nakatakdang mag-shut-off ng kanilang analog broadcast. Ano yun, base sa ating transition roadmap ng ating digital TV sa Pilipinas, first version will be initial analog switch-off implementation. So dito magsimula yan sa Mega Manila. 2027 assessment and optimization, evaluation of the first phase and refinement of strategies for succeeding areas. 2028 to 2029 with expansion, progressive expansion of the transition to other regions, and 2030 onwards, ang buong Pilipinas po ay magiging digital only na. At dito nakabase ang nationwide digital ecosystem. Ayan. So abangan na lang po natin sa mga susunod pang mga buwan, linggo at mga araw ang mga susunod pang updates tungkol dito. Ayun. So bago tayo matapos ating part 1 ng ating Media News and Media Watch Special Report segment, I hope lahat sa inyo ay nakakaalala sa iba't ibang channels na bukhang bibig na sa araw-araw. Ayun, mga digital channels sa ABS, like Cinemo na nasa cable na ngayon until now, Yay Channel ang kids channel na ayun, nagsara na rin noong 2020. Habang Yay Channel naman ay tuloy-tuloy pa rin po as a time belt sa mga kapamilya platforms tuwing umaga. Ayun. Ang Knowledge Channel, ang Educational Channel hanggang rin nasa cable pa rin. Ang DCMM Teleradio andyan pa rin sa cable. Ayun. Ang Mix Channel, ang GPTV at nawala naman ang O-Shopping, ang Asian Novela Channel, ang KBO, at ang movie center na nag-transform into a movie block tuwing hating gabi sa Kapamilya Channel. Ayan. I hope lahat din sa mga kapuso na kaalala sa mga channels na to, Heart of Asia and iHeart Movies tuloy pa rin until now. And even GTV, syempre, bukod sa Kapuso Network. And we are remembering Halipop, ang mismong first Asian-oriented TV channel. At ang Pinoy Hit na kung saan puro kapuso siya yung bukas ang pinapalabas doon sa channel. Siyempre, bukang bibig, Pinoy Hit, simulcast ng mga kapuso programs. Kaya bukang bibig din sa mga media communities natin ang putol hits kapag may isang programa na live na nag-broadcast ay naputol para lang sa isa pang programa. Ayun. So, TVPay naman, ayan, wala siya ng digital channel pero may nagsama-sama sila. Pinagsama ang mga frequencies ng kalang co-partner channels tulad ng MBC through One Sports at sa present ang RPN na RPTV Channel 9. Ayan. And also, di natin makakalimutan din ang mga Beam 31. Siyempre, dahil din sa channel to kung saan marami ka nang mapapipilian channel in one network. So ito, notable channels. O-Shopping, TV Shop, Shop TV, Easy Shop, ano pa. Island Living Channel, Live TV, ano pa, Inquire 990 Television, ayun, Pop Life TV, ano pa, Blast Sports, Pi Channel, ano pa, TVN, yung Christian channel ng taga-ibang bansa, ayan. Telenovela Channel, meron din sa Beam, ayun, ano pa. Ayun, Noise Channel, meron din sa Beam, until now. Yung PRTV 5 Media, ang ganun yun, andyan pa rin yan, syempre. DATV, same. Andyan din ang D8. Brunel News Channel, andyan din sa Beam until now. As of this writing, ayun. At mga pa ibang mga channel ng Beam na medyo di ko nabanggit, pero we still remembering them. Ayun. Ano pa? Solar Entertainment Channels, ETC na na Solar Flex, Second Avenue, ano pa? Shop TV, DepEd AOS, DepEd NCR na feed ng DepEd TV ang pinapalabas. Nanayoy ay nasa Knowledge Channel lang po ang mismong feed ng DepEd NCR. O mas kilala bilang modern, present-day DepEd TV ng Solar, siyempre. Yeah, Shop TV and also mga foreign channels dito na MTV. Yan ang naalala ko sa mga channel eh. Hindi ko kasi naman kasi syempre, hindi ako nang gumamit ng ECTV Digibox nila. Kasi encrypted. Ganun din, same as TV Plus. At may pa mga channel na nabar din natin lagi. At may ilan naman na bago sa isip natin. At may ilan naman na halang din naman natin na panood. Kasi kakaibang program unlike the major channels. So yun. With Digital TV, lahat tayo nakakapanood ng malinaw, mas klaro at mas maraming channels. At mas updated ka pa sa mga namapalabas TV at sa mga nabalita to Red Button and also sa EWBS. Ayan. Kaya Digital TV po ay para sa lahat. Ayan. Ipagpatuloy po natin ang ating MIWA Special Report X Media News collab segment tungkol sa Digital TV. At sa mga susunod pang updates kaugnay dito po sa ating programa at sa ating susunod na episode. Ayan, abaka po natin yan. Bantay sarado po ang inyong balita medyo masama po ninyo pa sa mga magiging updates sa analog switch off and the digital TV transition. Kaya sa ating pagkabalik, tayo na po yung mag-final watch. Dito lang po yan sa balita medyo masama po ninyo ang Mio Watch. Diyan lang po kayo mga Mio Watchers. Kayo ay nakatutok sa nag-iisang balita medyo na masama po ninyo. Mio Watch kasama si Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at yung kabisig 1278 at sa ating mga partner TV Cut Networks.

0: Adam Orelar po, mag-TGF Wi-Fi Fiber para high-speed internet sa Wi-Fi.
1: May pangarap ka bang simula ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungo sa tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!
2: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
3: Kayo'y nakatutok sa nag-iisang balita media na masasama ninyo. Media Watch kasama si Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at saka visit Phone 78 at sa ating mga partner TV Cut Networks. Ayan, Media Watch is back with me, Kuya Wamp Wamp. Ayan, mga Media Watchers. At ayan, tayo na po dumako sa ating fan-made watch. Mga balita fan-made na masasama po ninyo. Panayin po natin ang kampo ng Karepublika, ang RBC na nagsiselebrate ng kanilang 66th anniversary kahapon. Happy anniversary po, RBC. Wala po sa amin sa balitang media, masama po niyo ang Media Watch. Kaya naman po, ang RBC ay nagselebrate ng kanilang anniversary sa pamamagitan ng kanilang special TV airing. Na live po siya ipapalabas po na yung araw, na yung gabi po, 7:30 PM. Yan na po ay ang 66th Full of Colors. So, mas pasabang ang mga performers sa ating RBC sa mas pinalakas at mas pinaganda na celebration habang sinasamahan ka ng mga K-pop at P-pop artists. Gagrapin po yan na yung 7:30 ng gabi live sa Mall of Asia Arena at napanood live sa RBC at RBC Play. So, ito po ang mga guests in any order. We have Bay May and Mix, Ice Pagat, Cortis, John Somi, Young Jun, Lisa, Carmel, Capris Caetano, John Clifford, Sofia Pablo, Eliza Borromeo, Robert Borromeo Roll, and Adam Orelar. Ayan po ang ating 16th anniversary special ng RBC Full of Colors. Mamay na po yung gabi. Ayan, mga Media Watchers. Happy anniversary ulit po sa RBC. Wala po sa aming programa. Ayan. Okay, samantala naman po mga Media Watchers. Dako muna tayo sa kampo ng mga taga CTN or BT under C2 TV. Noong pagpasok ng October, inilabas ng C2.TV ang espesyal na programa which all about the Disney Channel, syempre. Yan po ang The Best of Disney Channel Asia na inere noong October 1 mula 6 AM hanggang hating gabi. Sabi dito, 5 years ago, we lost a childhood that we all watched in our childhood for over 21 years. Disney Channel Asia provided a lot of fun for our childhoods and we will bring back the magic back to you on BT, BT Online, and C2.TV. Yan po ang naturang programa. Ayan. At saman tayo naman mga Media Watchers, dako naman tayo sa kampo ng mga kabisig ang ABM. Dahil magbabalik na naman ulit ang kanilang taunang servisyo fair na gaganapin po ito throughout October and November. So ang ating taon ng Public Service Activity Fair at Seminar 27 ang anniversary celebration muli nagbabalik at mas pinalawak pa para lahat ay mapaglingkuran. Abangan muli pag-arangkada ng Servisyo Fair 2026 now on its third year mula October hanggang November sa Pilipinas, Guam at maging sa fictional country. So abangan na lang po natin magiging mga susunod na mangyayari kaugnay dito. Ayan. Sama tayo naman po mga Media Watchers sa ibang balita. Inunasad ng RBC ang kanilang merchandise through RBC Store. Sabi dito, maibili po ang kanilang mga products ng RBC Store sa Lazada, Shopee at ibang e-commerce websites. Meron ditong t-shirt ranging from 109 pesos to 399 pesos depending sa size. Hat or cap labeled Karepublika ako, RBC at ang telesende na nasa bawat sandali, which is for only 199. Ang keychains at ang mismong photocard kasama ang
4: Favorite celebrities, ay 59 pesos lang. Ayan. So, pwede mo mabili yan sa RBC store. Ayan. Samantala naman, papunta naman tayo sa PH3 at papunta naman tayo sa GD. Dahil nagbago na po ang GD Pre-Cure channel kung saan nagpapairin ng mga programa na may kilalang sa Cures, Science, and Sailor Guardians or more about anime tokatsu. So ito na po ang tawag dito. Ang tawag dito na yun ay Toei Channel. Sa approach siya nito lamang October 1 at mapapatuloy po yan sa mga cable and satellite operations nationwide. Ayan. Samantala naman po mga Mio Watchers. Balik ko tayo sa RBC, syempre. Dahil na-discover ng mga nanonood ng RBC na may kakaiba sa kanilang panonood. Kasi after na sign off, pinalabas ang iba't ibang mga music videos. Sabi nila ata on a rumor, pinapalabas ang kanilang mga music videos bilang relief the stress sa kanilang pag-broadcast araw-araw. So however, it remains unknown if actually nag-broadcast na nga ang RBC na mga music videos right after the sign-off sequence. Ayan. So abangan na natin kung totoo ba yun. Abangan natin yan. Samantala naman po mga Mio Watchers. Pupunta naman tayo sa kampo ng mga kabitig. At syempre, tuloy pa tayo sa Merian Pasko dahil lagi kasama campaign. Inilabas na nga po ng ABM ang kanilang merchandise kit. Ranging from t-shirt mula 99 pesos hanggang 159 pesos base sa size. Ang kanilang Tala Mascot Tough Toys for just 145. Ang kanilang pin patches ay nagkakalaga ng 65 pesos. Ang mugs for only 199 at ang eco bag na nagkakahalaga ng 120 pesos. Sa lahat po yung maibigli din yan sa natural mga e-commerce app na Shopee, Lazada at iba pa. Ayan. Ayan, samantala naman po mga viewers, balik ulit tayo sa ABM. Doon pa rin. Dahil inilabas na nga po ng ABM ang mismong mga magiging plano ito pa sa kanilang Christmas Station ID. So kabila nga po dito, bukod sa main Merian Pasko dahil lang kasama mo team, ay ang mga sumusunod. Yan po ang Flex, the kindness na yung Pasko na i-produce ng ABM Radio Service and originally popularized by Stolem, Misfits, Incorporated, and PTV for Personalities. At ang Paskong puno ng pagmamahalan produced by ABM Motor News and Public Information and originally popularized by GMA7. So abangan po natin ang dalawa yun throughout October bago ilabas ang mismong pinaka-main Christmas station item ABM. Ayan. So abangan po natin yan, syempre. Mia Watchers, samantala naman po sa ibang balita. Punta naman tayo sa PBC ng taga-Amerika at na-distributed sa Pilipinas. Dahil napapanood na nga po ang kailang morning show na This Morning sa PBC. So dahil sabi dito, This Morning on PBC is back on air with a new season for PBC America, The Philippines, and MTV. Leading hosts will be Mary Hayes, Jennifer Wilton, and Steve O'Hara. Come and join us every morning at 6 a.m. So it is a 26th season na ng This Morning. So, napapunod yan sa PBC. Ayun. Hindi yung PBC ng mga taga-DOS, ha. PBC ng Independent at mga taga-Amerika na na-distributed dito sa ating bansa. Ayan. Samantala naman mga video watchers. Pumunta naman tayo sa ABM ulit. Dahil ayan, napakinggan na nga po ang Paskong Kabisig Playlist, ang kanilang 24-hour radio playlist channel na mapakinggan exclusive sa ABM More app. So, pwede mo yung mahanap sa Barkada 93.1 Zone sa ating radio section and look for Paskong Kabisig Playlist. So, mapakinggan mo ang mga paborito mong Christmas songs, mga jingles, station ID at maraming pa ibang related sa Pasko. So, lahat po yan ay mapakinggan sa ating Paskong Kabisig Playlist. Ayan. Sa ABM More app. Samantala naman po sa ating ibang balita. Sa kampo naman tayo ng OBM dahil nito lamang nakaraang September 20 inilabas po ng OBM ang 39 Hour Award powered by Party and Go Live Asia. So magkaisa sa isang awit. Napanood po yan itong September 20 ng alas 11 ng gabi right after po ng gandang gabi sa kanilang OBM Sunday Special Show Time Belt or Movie Time Road. Ayan. It's a mix of Movie Time Road and a Special Program Time Road. Yung parang SNBO ba ng GMB7? To wrap up our this week's Pyramid Watch, ayan na nga po, nagbabalik na nga po ang ating tuloy pa rin ang Pasko 2026 sa kapo ng ABM and sa ABM1, syempre. So muli nagbabalik na nga po ang paborito informative festive magazine talk show since 2024 kung saan meron talaga ang Pasko dahil laging kasama mo. Samahan si na Gerald Sang at Christine Velasco, hatid nila lahat ng everything about Burr Months. Mula sa cooking, lifestyle, inspiration, interest, and engagement at maraming pang iba, nandito nang yan every weekend. Tandaan natin na ano mang mangyari, pag-ibig pa rin ang siyang maghari. Sa magkasiyas sa ilahe kasama natin araw-araw, tiyak ay tuloy pa rin ang Pasko. Sa nakapanood po ang mismo programa, every weekends, 4:45 ng hapon sa ABM One at sa ABM More app. Ayan. So with that, dito na po nagtatapos ang ating Fan Win Watch sa linggong ito. Okay, short thoughts bago tayo magtungo sa ating ad break. Mga Mio Watchers, may mga pagbabago ulit po ang ating programa. I don't know bakit, laging pagbabago every single month. Pero ito, one thing's for sure, for our next episode ay bago ulit na naman ang theme song, which is replacing Invisible by Esther Dean and MGK. So abangan natin, and this time, saktong nababagi naman po ito sa ating programa, unlike the first one na medyo pang hip-hop, kaya medyo binigay ko yung clean version without MGK sa mga taga-ibig at saka busy. Ayun. So abangan na po natin on the next episode. Ayun. Second, Mio Watchers, kinagagalak ko po na sabihin ko po sa inyo na sa susunod po na episode, ang Mio Watch po ay balik live broadcast na! Let's go, Mio Watchers! Abangan po ninyo, mas pinalawag, max pinaganda, at mas pinabongga ang Mio Watch po ang sasa inyo on our next episode. Live na po. Ayan. Nabulol na naman ako. Na parang anchor tis ba? Ay. And next, ano pa? May mga kasama na rin ako para mag-discuss, mag-usap at magtalakay buo sa paghatid ng balita media na masama po ninyo. On our next episode, makakasama na po natin si Kiam ng taga Bound FM. Bound lang yan. Ayun. At si Jeremy ng mismong Cloud Radio. So, abangan po namin tatlo. And maybe mga special guest din kung sakali lang para makisali din sa diskusyon, talakayan at balitang media na masama ko ninyo sa ating Mio Watch live on our next episode. Kaya abangan na lang po natin dito sa ating mga announcements natin, dito sa ating hindi ng Cloud Radio, Brown FM, Radio BC at ang mga participant efforts. Kung tuloy po ang ating live broadcast at sa ating radio broadcast. Ayun. And tuloy pa rin po ang ating TV cut airing. As usual, tape. Pero new episode. Syempre. And minsan, replay din. Kapag may mga times na medyo naubusan or may mga kulang pa. Ayun. And bukod pa dito, bago tayo tumakong sa ad break, Video Watchers, may i-welcome na naman ulit tayo ng panibagong digitasyon. And as of this recording, dahil naman po ito nangyari, may isa na naman tayong bagong mga kasama sa pag-ati ng balita mga sama po ninyo. At bukod pa dito, hindi lang po ang ating programa, pati iba pa mga programa ng Cloud Radio, mga pakinggan nyo na rin sa mga kaibigan natin sa Extreme Online Radio 2, where hip-hop music never dies. Ayan, welcome sa ating mga listeners natin from EOR2, Extreme Online Radio 2. Ayan. Thank you sa management ng EOR Extremely Resistible. Ayan, thank you po. And patuloy nyo pa rin makakingin ang EOR Block sa Cloud Radio every Saturday from 7 hanggang before midnight. At tuning ko naman 7 to 9 p.m. with their program, Pilot of the Airwaves. Ayan. So yun. And bago tayo dumako sa ating Mio Watch Live on our next episode, mga Mio Watchers, pasa naman talaga ulit tayo magpapahinga right after this episode. Dahil busy na naman ulit ang inyong lingkod. I don't know kung bakit laging busy ang inyong lingkod dahil, ayun, schools, mga projects, mga gagawin kasi finals na, malapit na matapos ang first sem. So, pray for me na sana makakayanan po ito. Sana makatapos ako ng first sem. Sana carry lang yan. Ayun. Ayun. Sana makatapos ako ng first sem and we'll continue into the second sem. Ayan. So yeah, abangan na lang natin on our further announcements. So wala, dito lang natapos ang ating short thoughts. At sa ating pagbabalik, tayo na po yung mag-happy hour na. Dito lang po yan sa inyong nag-isang balita media masama po ninyo, ang Media Watch. Diyan naman po kayo, Media Watchers.
5: The views and opinions expressed by the host and co-host of this program does not necessarily reflect the views of Cloud Media Incorporated and Typical Media Group.

0: man na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: This is easy hugusing. It's a champion dishwashing. Easy
2: hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Kayo'y nakatutok sa nag-iisang balita media na masahabon ninyo. Mayo Watch, kasama si Kuya 150. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, at yung kabisig 278 at sa ating mga partner TV Cut Networks.
4: Ayan, so welcome back na ulit sa Mio Watch. Kasahan niyo pa ako si Kuya Wampam. Ayan. So ito na, tayo na po yung mag-happy hour na ulit. Tayo na po yung magpasaya, magpatawa ng ating mga damdamin. Kasi ng yung favorite out of context na Philippine media memes. Ayan. So let's start first with DZMM. Patapos na sana ang kanilang news, ang kanilang progress sa DZMM. Tapos nagbigay pa ng pasaring si Johnson Malambat na bigyan ng jacket yan. Eto.
5: Pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras sa ating balitaan at kwentuhan at sa mga nakakompleto na isang buong linggong pangkayo ng walang late at walang absent.
6: Congratulations!
5: Congratulations! Bigyan ng jacket yan!
6: Yehey! Jacket ako. Ayan yung jacket, may ipag nabang ba kung ba't nag-jacket ako? Manager ka eh. Ikaw yung manager.
7: Pareho kami ng uniform ni Kuya Fred.
6: Oo, ikaw manager ni Fred.
5: Pagsama sa amin sa nakat...
4: No. Bibigyan daw ng jacket. Then we got, bigyan ng jacket yan. Okay, next, media watchers. Dawalit na naman sa 24 oras ang Good morning or magandang umaga sa magandang umaga sa size, magandang umaga sa Mindanao. But this time, kay Mel Chanko naman napunta. Eto.
8: Magandang umaga po at Luzon, Visayas. O magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Na. And also, this reminds me dito sa isa pang magandang umaga video but this time kay Mike and Mike kasama noong around 2018 or 2019. Eto.
9: Right mula sa GMA Network Center, Ico at Pitipang Oras. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga. Magandang umaga, ano ba yan? Magandang gabi, Luzon. Magandang

0: sayas magandang gabi Mindanao sa gitna ng paboritan na Semana Santa, nagrulok sa ang pamilya.
1: Magandang umaga daw. Balikan natin ang same program na kung saan si Mike Enriquez.
2: So yan, throwback po tayo.
1: Kay Mike Enriquez po ito. Binalitan niya ang sunog at pinakita ang mismong 3D graphics ng nasusunog na pabrika at bigla na lang naubo na parang nasa pabrika na rin. Ito.
0: Sunog kagabi ang isang pabrika na... Excuse me po, isang sunog kagabi.
1: Naubo. Excuse me po. Rest in peace ulit po kay Mike Enriquez, and we are still remembering him kasi dahil na nalampas na tayo ng death anniversary. Also birthday din niya. Yeah, happy birthday din kay Mike. Bukod sa kanyang thank you and happy birthday as a remembrance. Ayun. Sunod. Pa sobrang kantsawa ng mga audience habang binilita noong nakarang taon ng tungkol sa kilos protesta pa sa billion at trillion peso march. Pati ang report din nauntog na. I'm sure kung nakayanan ba o hindi ang reporter. Ay, eto.
0: Kumutok mula sa dahil sila ay tinutugis. Mga pulis na mga mamatay ito na rito. Kayo ba yung kasama sa mga nagpuprotesta? So yan, sila yung mga kasama sa mga nagpuprotesta. Hoy!
1: Nagkakatulakan na para makita lang sa TV. Okay, next. Noong inira sa kontrabando ang kanilang top 5 na mga funny moments, noong kay Jojo Marvinay, maliwat ang network ang napuntahan niya. Iba sa PTV4, naging PTV5 na. Or yun yung mismong debate, ipapalabas sa TV5. Pero sabi niya, PTV5, eto.
3: Mga kaibigan, inaan niya ang kubo kayong manood ng PTV5 na debate.
1: PTV5.
3: Gaganapin po ito sa...
4: Sir, PTV5 lang, sir.
5: PTV4 po yun.
4: Napagsama niyo, sir.
3: PTV5
4: lang,
3: PTV5.
6: PTV5. Ano bang problema? Yung stasyon ba natin masyadong...
1: na PTV5. Next video watchers. Ayan, throwback ulit na naman tayo sa Itbulaga dati sa Kapuso Network na kusa ng Lola. Nagpasalamat sa Kabilang Network.
7: Kusi, maraming salamat.
3: Congratulations.
7: Maraming salamat sa lahat ng staff ng ABS-CBN.
8: Ano ba pinanonood nyo?
1: Papasalamat daw sa ABS. Okay, isa pang throwback na naman ulit. Dahil noong August 10, 2023 sa Itbulaga ng kapatid naman. Doon sa Sugod Bay mga kapatid segment, si Wally, bigla na pamura on the air. Eto. Alam natin yan.
9: Ano ba yun? O may karuntong ba yun? Hoy! Hindi pa po namin
1: natatakot.
9: Ano po yung naiisip namin ngayon?
1: Ang galing mo, P.I. No. And kalaunan, on the following day, August 11, nag-sorry naman sa on public si Wally Bayola. And doon na harap yung si Wally Bayola sa MTRC nakatapos ang mismong nangyayang insidente. E kalaunan ay agad naman na-resolve ang mismong naturang problema. Ayun. Sunod naman, ayan. Noong, ayan, dahil, three months bago mag-New Year and also mag-Pasko, noong New Year din sa Magandang Gabi Bike, yung sa episode ng New Year, like around 2019 nga, kasi nag-guest yung Momo Landone. I'm not sure. So, ayan. Sabi daw ni Vice Ganda, Ngayong bagong taon, ano do kayang aalisin? Eto.
5: Panibagong dekada na naman ang sabay-sabay nating haharapin at sa pagsisimula ng dekadang ito, sumigaw ang lahat ng nangangakong iiwas na sa deka.
1: Panibagong dekada na naman... Ano daw? Negative. Wait, wait, correction. 2020 pala. 2020 nag-guess yung Momo lang sa kanilang New Year episode ng GGB. Ayun. Okay, next. Sa pelikulang The Mole, The Merry Year. Nagpagali na pa ata sa isang eksena ang linya mula sa Soko tsaka sa ipaglaban mo, ah. Eto.
10: Guilty. Muli. Walang galang na po. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.
11: Teka, ikaw ah, ang dami mong sinabi overtime na. Soko na, ako na magkukwento para wala na magtatanong. Dadaling ko kayo sa sentro ng storya. Padaan nga.
1: Na, grabe. Overtime daw. Okay, sunod. Anong sigaw ni Teddy sa guesting niya sa Vibe noong nagpapakonsert siya? Pahingan natin.
12: What's up, mga Vivo? Check, check. Junior on keyboards and Teddy on vocals. What's up, Matlang V? Matlang V, Matlang V, Matlang V. Kuya Ted, Kuya Ted. Isa ba, isa ba? What's up, Matlang V?
1: Ano mo talaga? What's up, Madlang People ba? Or Madlang V? And to wrap up our this week's happy hour, noong nakaraang Huwebes, may nanalo na nga po sa Laro Laro Peak at nanalo nga po ng 400,000 pesos ang isang babae sa natutunan segment ng It's Showtime. At ayan, nagpasalamat siya sa Diyos as usual. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pasasalamat, sinabi naman ni Vice na ganda na magbabalik daw po ang The 700 Club Asia. Kuha Camila, eto.
13: Amen! Pinamakaran ko ang salita ng Panginoong Jesus. To God all be the glory sa lahat ng kapulito ang Diyos.
1: Na The 700 Club Showtime. Na dahil dyan, dito na po nagtatapos ang ating happy hour. Kaya bago tayo magpaalam, tayo muna magharit ng pahabol na Mega Update pa sa'yo. Opisya na nga po inilunsad ng IMC 13 ang Senate TV, ang mismong pangalawang channel na sumunod sa Congress TV. Sabi dito ni Telepinoy, direct access to legislation. Senate TV is set to officially launch last October 1, bringing the delegated coverage of the Senate of the Philippines straight to free digital TV, airing daily from Monday to Sunday between 9 a.m. and to 9 p.m. via IBC Digital Channel 13.3. The network aims to provide full legislative transparency by giving the public direct access to live Senate proceedings, committee hearings, and lawmaking initiatives driving national development. Ayan. Congratulations sa IBC 13 sa bagong channel. And on an unfortunate note, dito na nga po nagtapos ang D1 TV, ang kanilang teleradio channel, at ilipat na lang po ito exclusive online ang mismong D1 teleradio channel. And also, patuloy pa rin nakakinggan ang D1 sa 1206 kHz at online na lang via their D1 teleradio. Ayun. O siya, samantala naman, papunta naman tayo sa Mellow. May bago na namang handog ang inyong Mellow 947 BFM. Ang programang What the D na kung saan tutukoy sa showbiz headlines. A little behind the mic moment. Ayan, wag na lang pasito. It's your girl DGDI with the fabulous Tismosa Way Pumaloy. Turning up today's hottest showbiz buzz, trending stories, and of course, the tea. Another Wednesday, another round of toys worth talking about. Yan ang What the D, which is aired every Wednesday at 3 p.m. sa Mellow 947 BFM. Ayan. Best friend mo. And to wrap up our today or this week's na latest media updates, punta naman tayo sa Channel 5, TV5. Dahil opisyon na nga po nag-rebrand ang Vibe Nights into a weekly show na lang, na parang podcast. Sabi dito, mas intimate na ang bawat chikahan natin mga bees dahil podcast iwan na tayo. So napapanood na po nga Vibe Nights, every Wednesday na lang po. Dahil syempre, podcast or yet the program na nga po ang Vibe Nights. Napapanood na po ito every 10. Pwede mo na gabi ng Miyerkules na lang. Syempre, still sa Todo Max Prime Time ng TV5. Ayan. Congratulations sa TV5 na mismo bagong palabas. So, mayroon, dito po nagtatapos ang ating mga latest updates pa sa inyo. Dito na rin po nagtatapos ang ating parang tuntunan. Maraming salamat sa inyo pagtutok mga viewwatchers. Ayan, October na. And ayun, you are now preparing para sa Halloween. So, ayan, maghanda na kayo. Ayan. Also, para sa mga listeners natin ng Cloud Radio, dahil Smile Media Group affiliated station po ito, very soon bukod sa News Radio, mapapakinggan din po ang iba pang mga programa na galing sa Smile, sa Cool FM at sa DZEX dito po sa Cloud Radio. Abangan na lang po further announcements sa announcement area dyan sa Cloud Fun Lounge Server or Cloud Plus Lounge Server sa Discord. Ayan. So, with that, maraming sa inyo pagtutok. Ako po ang inyong kuya, mamam, na patuloy na naghahati ng balita minyo kasama po inyo. Lagi po natin nadaanan, lagi po tayo mag-update sa mundo ng Mia at lagi po tayo magbantay sa mga ganap sa Mia. At ito pa rin po ang programa naghahati ng balita minyo kasama po inyo. Ito po ang Media Watch. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, next episode, live na po ang Media Watch. Mga kasama ko na po si Nakyam, si Jeremy at ako inyong lingkod magbahagi ng diskusyon at patuloy naghahati ng balita minyo kasama po inyo. Abangan po yung next episode. Ayan. So ayan, enjoy the rest of the weekend. Enjoy yung weekend kasama ang pamilya at mga kabarkada nyo. Ayan. Maraming salamat. Happy weekend. Good night. Or good afternoon pala. Good afternoon. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa balitang media na mga sahan po ninyo. Ito po ang Media Watch. Media Watch has been produced by One Entertainment in collaboration with Cloud News and it is broadcast for Cloud Radio, Round FM, Radio Community 1278 and our partner TV Cut Networks.

0: Mas pinahaba at mas pinalalim ng gabi ng klasikong musikang Pilipino ang naghihintay sa inyo. Samahan sina Jared Moreno at Charmaine Cristobal.
1: Ako pa rin po, makakasama ninyo Jared Moreno sa unang parte po.
2: Ito ang inyong lingkod ngayon, Miss Charmaine Cristobal.
0: Kasama ang ating mahuhusay na haranista, Nicolas Enriquez.

0: Eddie Suarez.
1: Subalit tiliw kay sawing kapalaran.
0: At Sally Prim.
2: Ang ligaya na magmamahal.
0: Muli natin buhayin ang tabis ng ating kultura, malumang awitin at walang kupas na haranan na tiyak na magpapatulog na may niti sa inyong mga labi. Tutok na sa
3: Kundi Man at Iba Pa.
0: Tuwing Linggo sa pagkakitong oras, alas 9 hanggang alas 11 na gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

Adam Oreler po. Para sa drugstore, bumili na. Mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Adam Oreler po. Bakit masira ang appliances, mabaho ang rep nyo? Birusan ang init ng aircon sira, sira ang smart TV, basag yan. Lahat ang masira ang appliances, mag-Everest Appliances ka na para cleaning sa rip, para sa aircon cleaning ang malamig, at smart TV manonood yan. Para masarap ito, mabango ang aircon, sarap. Adam Oreler po. Basta appliances masarap, ito na mag-Everest Appliances, freezer rip, aircon, and smart TV. Everest Appliances, available of leaning appliances stores nationwide.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Sa bawat tugtugan, musika at kasiyahan, kasama mo kaming lahat. Sa kahit anong problema at kahirapan, we'll make it splash with happiness. This is where everyone belongs, where the music is above the clouds.

Ay, galing! Shko! Mapapayamay ti Kudasay talaga tayo dito san sa programang ito, Diyos. Well, anyway, sa maganda. Parang buang lang eh. Yep. Isang magandang gabi sa inyo lahat, mga ka-extreme. Ayan, welcome po sa ating second anniversary special ng ating programang Pilot of the Airwaves Season 6 Episode 12 with your truly Captain Clark, keeping company for the next 2 hours with your favorite requested hits, also your favorite music as well, pati na rin ang mga napapanong balita na? Sa ating segment na Extreme Headlines. You've heard it right, Extreme Headlines. Grabe. Well, amazing achievement na na-achieve natin ngayong gabi ito. This is our second anniversary. Eh, sabihin natin, paano ba nabuo itong ano, itong Pilot of the Airwaves? Paano nga ba na-conceptualize ito? Well, gayto kasi story yan. Na? 2 years ago, siguro nasa ano ako nun, nasa SM City Quark na. Sa ano pala, sa location pa lang, it already made sense na yun. Actually, na-conceptualize itong programa ito back in September 2024. No? At ba't nga ba Captain Clark ang napili kong pangalan? No? Well, simple lang naman. No? Actually, bakit nga ba Clark? Kasi una-una, nasa Clark ako nun. Pangalawa, isa rin sa mga iniidolo ko yun siya ni si Dr. Clark na ng Wish 107.5. At napag-isip-isip ko na why not na hindi kaya natin baguhin ng kanyang occupation in my case, no? And then napag-isip-isip ko rin na yung rango, yung position ng isang piloto, no? Which is being a captain, no? Doon na buo yung concept at pangalang Captain Clark. Captain Clark, your pilot of the airwaves. Bukod din yan sa isa pa sa mga paborito kong kanta yung kay Charlie Dorno na pilot of the airwaves. And also, no, bilang inspiration din sa OG na pilot of the airwaves na siya na si TJ Martin D. Ayan, narinig din nyo. Na? Actually, itong Pilot of the Airwaves na ito, hindi lang ito yung unang radio show ko noon. Na aking kinampanan. Actually, since Extreme FM era pa, na? Since Extreme FM era, nag-host na ako noon na isang morning show noon, which is yung programa At Your Service playing tuwing 7 to 9 a.m. na every morning weekdays or every weekday mornings. Ang DJing ko pa nun si Daniel Patilla, which is medyo nababadoy na ako sa pangalan na yun. And yun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nag-replant ng Extreme FM to this current branding ngayon na Extreme Online Radio and transition back to online radio broadcasting. And wala tayo patumpik-tumpik sa mga kwentuhang checheboreche natin. Simulan natin ating mga tugtugan. No? And also yung mga song request nyo, ipe-play ko na rin yung mayat-mayang konti. No? So, bago muna yun, magsaya muna tayong second anniversary special tonight with the songs coming from Madonna and Akon titled Celebration, followed by Cheers, Drink to That by Rihanna and Show You Love by Kato and Hailee Steinfeld.
Only on Pilot the Airwaves second anniversary special. Yours truly, Captain Clark, on the fly only here on the station where it all begins. This is Extreme Online Radio. Extremely airs as well simulcast on Cloud Radio, Shell Radio, Barkada FM, Radyo Contra Weibo. At ngayon, nadagdagan po tayo ng apat na istasyon, which is yung Bound FM. Mga kabound mismo, minabati ko kayo ng good evening na. And also, pati lahat ng mga kalamon na naikinig sa Cool FM. And also, mga smileys natin dyan sana sa Smile Radio. And also sa SF Radio Cebu 96.7. Enjoy the music, mga ka-extreme.

0: You're listening to Pilot of the Airwaves.
1: Limang% ng mga aksidente sa Pilipinas ay dulot ng kakulangan ng disiplina sa pagmamaneho. Driver ako, disiplinado. Isang paalaala mula sa Safe Road.
0: You're listening to Pilot of the Airwaves.

0: You're listening to Pilot of the Airwaves.
1: Pilot of the Airwaves.
2: Father, na-rape ako. Anong gagawin ko?
3: Oh, eto, kalamansi.
2: Mawawala ba ang sakit sa kalamansi?
3: Chip-chipin mo nang mawala yung ngiti sa mukha mo.
4: Mo, pre.
3: Ah, napanalunan ko to sa karera.
4: Talaga? Saan?
3: Sa The Fort.
4: Ilan kayong tumakbo?
3: Tatlo. Pulis, may-ari at ako.
5: Bumisngis! Sandito na kami, makukulit na mulit!
4: Dok, may sakit ata ako.
3: Halika, tingnan natin. Umubo ka. Ubo pa. Okay.
4: Ano pong sakit ko, Dok?
3: May ubo ka.

0: porn. Extreme Online Radio, extremely irresistible on our station affiliates, possible glamour, pilot of the airwaves, second anniversary special. We just surely cats on Quark, and we barely have 110 minutes left, and I'm afraid na baka mag-OT tayo mayamayang konti due to tons of song requests sa ating anniversary special. And also, gusto ko lang basahin mga, ano, lahat ng mga naging pabati sa atin mula kay Panin John Leo ng anong JLR 89.5. And sabi dito is, bro, congrats on the second anniversary of your show, Pilot of the Airwaves. More power to your show. JLR is always proud to carry Pilot of the Airwaves on the Manila STR Airwaves. So, maraming salamat. And although nagkaroon tayo ng konting technical difficulty sana sa ating ano, sa ating clean feed, pero naitawid naman ito, may yun ang importante dun. And for my final thoughts, actually, itong episode natin is magsisilban siya ng season finale for season 6.
1: Sana all.
0: Pasana all ka na naman. Anong nakakasana all dun, ha, eh, Lexi Lore? Although nakakalungkot nga lang, pero ito yung season finale or season finale ng ating program. But di po kit na ganun, natapos yung season 6 natin, eh, dyan na magtatapos ng, ano, ang lahat, no? Actually, itong programa ito, ito talaga ang pinaka-lifeline ng Extreme Online Radio. Pati na rin sa lahat ng station affiliates natin. And also, I really want to thank all our station affiliates who entrusted this program to be part of their daily rotations, or weekly rotation pala, I mean. Palakpakan po natin ng bawat isa sa atin. Kahit nang bibigay inspiration sa atin na mag-push pa na ipagpatuloy yung ating ano, ating trabaho sa ano, sa katauhan ni ano, ni the late DJ Martin D for playing all the song requests that you want to hear on the online radio in the cyberspace era nga lang. Hindi talaga kami magsasawa na ipagpatuloy ng aming passion to entertain you more and also to excite you more sa ating programa. And 2 years is really a lot talaga. Ang dami natin pinagdaanan, ang dami natin pinagsamahan. Nating mga kilaw natin tagapakinig, lahat ng tawanan, lahat ng iyakan, lahat ng bagdagulan, lahat din ng dog show. At magpapatuloy pa rin yan on the next coming seasons pa na papalating dito sa ating programang Pilot of the Airwaves. Ay, nako, wait lang. Ba't nagbiglang na gano'n? Biglang nag-change na gano'n ng music. Diyos ko naman. Wait lang ah. Nag-change yan. Ba ginagawa mo, DJ Computer? Paki-explain nga
2: ito. I don't know.
0: Ganyan ka naman eh. Ay, nako. Nakatalagang kadaladala. Diyos ko naman. Actually, yung katang ano, alembong ni Mimi, requested yun yan, ni Paring Kiyam, may i-replay ulit natin yun after kung mag-checha-burecha dito sana sa ere. Na? Ay, naku, talaga. Pero sana, wag sa tayong masapak niya ano, ni William Ryan III after this kapag ka nag-OT tayo dito, Diyos ko po. Kasi siya na pero yung susunod na mag-take over ng aking trono on the 9 p.m. slot ng programang 20 The Countdown Magazine.

Monday mo na isipin ang trabaho. Have a good weekend with 105.9 True FM. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. True Classics, Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9.

0: pinaghanda ang mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
1: True Classics sa True FM sa 105.9.

0: Monday mo na isipin ang trabaho. Have a good weekend with 105.9 True FM.
1: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, dapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
0: True Classics, para sa mga alaalang hindi mawawala sa True FM.

Weekend ngayon, walang pasok, pero siya. Bakit pumasok pa rin sa isip mo? You're on 105.9 True FM.

weekend ngayon, walang pasok, pero siya. Bakit pumasok pa rin sa isip mo? You're on 105.9 True FM. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Classics, Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air and online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. True Classics. Sino ang naiisip mo sa True FM?

0: This weekend, chill lang with 105.9 True FM.
1: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, dapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Naiisip mo pa ba siya sa kantang ito? True Classics. So 105.9 True FM.

Media, tumutukoy sa mga paraan, kasangkapan o teknolohiya na ginagamit sa paghatid at pagkalat ng impormasyon, balita at libangan sa maramihang tao. Watch! Kapag ang tinutukoy ay pagtingin sa isang palabas, labo o aktibidad o ingatan, subaybayan o siguraduhin ligtas ang isang tao, hayop o bagay. Pag pinagsabay ang dalawang ito, Media Watch, programang nagbibigay ng serbisyo at napapanahong isyu sa media at sa mundo. Walk, Siap, Way, Media Watch, simula October 24 sa Cloud Radio at Brown FM. It's a belly.

Gloves? Teka, itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, sapat po sa inyo. Pag magal-

0: ang ripe med ay premium ang pagkakagawa sa presyong abot kaya. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Non-stop allergies, ang solusyon.
3: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: This song was brought to you by
1: Mag-MSA Gatas para uminom ng gatas. Sikta na yung pesos lang sa iyong makasukin tindahan.
2: Champio Detergent, tapat po sa inyo.
3: Mag-Loyal Orange na, matatrap uminom ng soft drinks sa Pinas.

0: karne?
1: 500.
2: Hala.
1: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
2: Huh? Kaya presyong suki na yung 700.
1: Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama!
4: All-in-one, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: Ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: It's 5:23 in the morning.

0: Jess, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po, Juan, scam yan.
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
4: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka, kung masakit gumalaw,
5: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewan ko. Eskalan, eskalan, eskalan.
4: Mag-eskalan! Ang tulog magpa-disappear ng arthritis pain
5: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag wala.
6: Unilab quality yan.
7: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Mahal, nag-Alcoplus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako plus Alcoplus.
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hindo, patay! Ay, naku, mga ka-vision, we got 80 days before Christmas! Ang oras natin. And there you have it. A song coming from Andrew E. with Andrew 4 Medina. Andrew 4. Time for me to say goodbye. Time for me to go. Maraming maraming salamat. Kung nabitin ka, huwag kang mag-alala. Sila na magtutuloy. Titan Jello, Nicole Yala. Ako naman po si Jericho Bandito na lagi po nagpapaalala sa inyo. Whatever you do, do it all for the glory of God.
1: Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulo.

0: shake.
1: Tambalang baligtaran. Si Gen X na hitik sa karanasan.
2: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang morning, Metro and Mega Manila.
1: Si Gen Z na puno ng kalokohan.
3: E di mo mala ang datkilab na atilas, kaya umewu ka na ya sa yakabom.
1: Magkaibang kwento, pero magandang buwan na mano sa araw mo. Baliktad ng tipla, pero sakto ang saya.
4: Gag...
1: Tutok na! Tambalang!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: I'm Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Papa to Alpha, kumusta biyahe sa 1020 mo? Over.
3: Dito ka na. Nakatukay na ako. Pwede na ako umuwi.
2: Ano ba ginawa mo?
3: Club Taxi ang diskarte, pare.
4: Sunod-sunod ang biyahe sa Grab Taxi. Sa tamang diskarte, pwedeng umabot ng malinis na 40 milang kita buwan-buwan. Madali lang mag-apply. Libre na. May 1.5 activation bonus pa. Para may asenso sa biyahe at kita, Grab Taxi ang diskarte.
5: Pasok na ba sa boundary, pare? Para may asenso sa biyahe at kita, Grab Taxi ang diskarte. Apply na sa Grab Asenso Center sa Pasay at Marikina.
6: Tayong mga lalaki, kayo na araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Confident? 100%. Yan ang feels when you find your alagang ideal. Malinaw na deserve mo to. Caring service in store. Expert care with every checkup. Wellness products for ideal vision and hearing. Ideal choices that fit our needs. Online and after sales service. Deserve natin ang alagang ideal. For confidence to see life through as clearly as we can. Malinaw, di ba?
10: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka, kung masakit gumalaw,
13: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko. Escalade, escalade, escalade.
12: Disappear ng arthritis pain
13: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang ow! Escalade!
7: Unilab quality yan.
14: Naproxen sodium is the generic name of Escalade. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Escalade. Sarap ng gumalaw pag walang ow with Escalade.
15: Ang himpila, mapaumaga, mapaumaga at gabi, ikaw ay sasamayan.
16: Sama-sama, kasama mo kami, Kabisyo.
17: Kailangan pa bang imi?

0: magandang morning! It's a happy Lunes, mga kabisyong! Umiti ka lang! Gaganda din ang araw mo. Gaganda ka din.
1: Oo!
0: Uy, Tia, nakakaganda yung maganda ang aura.
1: Yan!
0: Masaya ang pakiramdam.
1: Ayun! Diba?
0: Let's go, Tyron Jello!
1: Teka lang, mga kabisyo. Speaking of maganda, ang ganda ng kaharap ko.
0: Ay?

0: katawan. Mangungutang yan. Teka lang, kabicho, mga Gen X. Huwag kayong magpapa.
1: Lindang.
0: Let's go, Sarah Jones!

0: Yes! Good morning sa lahat ng mga kabisyo nating tinatamad ng ganitong oras. Gets naman natin kapag ka-Lunes. Mm-hmm. Ito talaga yung mga moments na, ay bakit na lang kasi tayo hindi pinanganak na mayaman? Bakit kailangan nating magtrabaho?
1: Dami mong rant, no?
0: Oo nga, daming rant, ang aga-aga. Pero isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi at narinig ko sa isang speaker before is that ang isang terminology for trabaho is hanap buhay.
1: Okay. Yan.
0: Kasi, kaya siya hanap buhay kasi ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay. Diba? Tanungin po natin yung mga kabisya natin na walang trabaho. Kung sasagot sila ngayon, diba? O kaya, kuhitin mo yung nasa tabi mo sa UB, mukha ba itong walang trabaho?
1: Oo.
0: I-judge mo, diba? Hindi, pero totoo. Tanungin natin yung mga kakilala natin na walang trabaho, diba? Sasabihin nila sa'yo kung gaano kakaswerte na meron kang trabaho. Sasabihin pa niyan sa'yo, gusto mo magpalit tayo ng posisyon.
1: Ayan.
0: Diba? Ako yung may trabaho, ikaw yung wala.
1: Ayan. Diba? Pero minag-text, Aline.
0: Ano sabi?
1: Sabi dito, ante, nako, masaya na akong wala akong trabaho.
0: Ay.
1: Dahil mas nabibili ko yung mga kailangan ko nung wala akong trabaho.
0: Ay, taray.
1: Yung kakilala niya daw na may trabaho, mas lalong naghirap ang buhay.
0: Ay, nako, sa bagay, ano, it's a scam, mga kabisyo. Sabi din na nanay ko yan dati.
1: Oo.
0: Anak, pag nagkatrabaho ka, lahat ng gusto mo, mabibili mo.
1: Ay.
0: Sang part, ma. It's a scam. It's not real, di ba? Hindi, pero yun yung mga sinabi. Pag may trabaho ka na, di ba yun yung mga pasabi?
1: Kaganda buhay mo.
0: Oo, mag-aral ka na mabuti.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag nag-aral ka na mabuti at nagkaroon ka ng magandang trabaho, lahat ng gusto mo, mabibili
1: yan
0: mo. Sino po yung naka-achieve yan? Nang mabatukan at nang matanong, excuse me, prayer reveal please.
1: Ano yung,
0: correct, ano yung dinasal mo na hindi namin dinasal? Kasi nagtatrabaho ka at nabibili mo lahat ng gusto mo, di ba? Kaya siguro yung, hindi kasi siguro yung nag-text sa'yo, yung mga tambay yan eh.
1: Ayan.
0: Diba, yun yung mga tambay na wala silang trabaho, pero kita mo, laki ng tiyan. Busog na busog lagi.
1: Saka mapupurma.
0: Oo, mapupurma pa, diba? Nakakalurgy. Pero hindi naman po ibig sabihin na may mga ibang taong walang trabaho at maayos ang buhay. E sasabihin natin, huwag lang tayo magtrabaho. Nagkataon lang siguro, madiskarte yung mga yan.
1: Oo.
0: O di naman kaya kunwakunarian lang yung hindi mayaman.
1: Oo.
0: Pero mayaman talaga yan, di ba? So magtatrabaho.
1: Tama.
0: Magpapakahirap. Ulitin pa ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hampas lupa po tayo. Ang mga anak po natin ay patay gutom. Ikaw mismo, kabisyo, di ba? Ang arte-arte mo.
1: Oo.
0: Ang dami mong bayarin.
1: Tama.
0: Tas tatama rin ka today.
1: Mm-mm.
0: Ano ba?
1: Sinisingil ka pa nga ngayon eh.
0: Kaya nga, tas tinatamad ka. Hindi na, oy. Bibilisan na lang po natin ang pagkilos kung medyo late ka na ngayon.
1: Tama.
0: Ngayon ka palang uma-action dyan sa loob ng bahay ninyo. Bilisan na ang kilos at magtrabaho today. Magpasalamat.
1: Ayan.
0: Na meron po tayong trabaho. Doon na lang po tayo.
1: Correct,
0: diba?
1: Yan ante, no? At naku, napakasaya naman talaga kasi na dapat natin pinapahalagahan ang trabaho natin.
0: Naman. Thankful tayo dyan. Gumising ka isang araw na walang trabaho. Imagine mo lang yun.
1: Mm.
0: Alam mo yun, imagine mo lang itong
1: so,
0: nireklamo mo ngayon. Itong nireklamo mo na ba yan? Kailangan ko naman trabaho. Lahi-lahi ng ano. Bakit gano'n? Mahal ng gasolina. Ganyan. Alam mo, valid lahat yan.
1: Mm-hmm.
0: Lahat po yan inireklamo rin namin everyday. Pero bakit pasok pa rin tayo ng pasok, diba? Kasi ganun talaga eh. Ito po yung pinagkukuhanan natin ng income. Ito
1: Tama.
0: Yung pangtawid natin sa araw-araw ng ginawa ng Diyos. At ito din kahit papaano, masasabi natin na nagbibigay sa atin ng buhay. Imaginin mo lang. Mag-imagine ka lang ngayon, di ba, na hindi ka papasok bukas kasi wala ka ng trabaho.
1: Nako.
0: Di ba? Pagka iniisip mo kasi yun, para katulad niya, ito napaka-morbid o napaka-negang isipin, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero isipin mo na lang, yung nirereklamo mong talak ng nanay mo.
1: Ayan.
0: O nirereklamo mong talak ng misis mo, ingay-ingay ng misis ko, aga-aga, di ba? Imaginin mo na lang bukas, wala na. Kasi nawala siya. Kinuha
1: at saya-saya ko, at saya-saya ko, at saya-saya ko.
0: Mali!
1: Mali yun.
0: Mali yung reaction.
1: Kala ko gano'ng reaction na mga kabisi natin.
0: Yun nga, alam patay tayo dyan kung ganyan yung reaction, di ba? Ang saya-saya ko, wala na yung misis ko. Baka kapambabae na ako. Or, baka kapanlalaki na ako.
1: Sarat ni Lord yung dasal ko.
0: Ay, nako, prayer. No? Prayer reveal. Please, natin natin. Prayer reveal, paano mo wala yung misis mo? Tay tayo dyan. Mali!
1: Mali!
0: Mali! Di ba? Hindi, pero seriously, pagka kasi gano'n, na ini-imagine natin, kahit negative man siyang isipin, di ba? Mm-hmm. Na what if mawala yung talak na nanay ko, isang araw hindi ko na lang siya marinig. Di ba? Yung misis ko, yung init ng ulo niya araw-araw, di ba? Hindi ba't malalurkey ka din at masistress kasi para, kailangan mo rin naman talaga siya sa buhay mo. Mm-hmm. May mga dahilan naman talaga ang pagtalak. Di ba minsan nagreklamo po tayo, baka talak mo talak ng isang tao, dami-dami niyang hana sa buhay. Eh baka marami kasi siya talagang hanash.
1: Oo.
0: Ikaw ba naman hindi ka, ikaw ba naman pagod ka?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Eto na naman tayo. Nakakilala ka na ba na nagpa-party kasi pagod siya?
1: Wala.
0: Mga Mars! Pagod na pagod na ako sa buhay, mag-party tayo.
1: Gusto ka na sumoko?
0: Oo, tara mag-party tayo. Wala.
1: Wala.
0: Ang normal na reaction ng isang normal na tao would be magtatalak, magrarant, magagalit, magsusungit, mayayamot. Sabi yan ng mga ano eh, sabi yan ng ilan kong mga kaibigan ng mga nurse na nagbabantay ng mga patients na medyo mentally merong problema.
1: Uh-oh.
0: Nervous, nakaka-nervous daw na sign. Yung, di ba, laging kunyari malungkot, may problema, alam mo, nade-depress, ganyan na. Ito po'y kwento ng mga kaibigan ko, maaaring totoo, maaaring hindi. Alam niyo mga kaibigan ko, parang ako rin. Hindi po katiwa-tiwala.
1: Okay, masyado paniwala.
0: Wag.
1: Makinig lang mabuti.
0: Makinig lang kama. Tapos piliin niya lang sa mga pinagsasabi ni Nicole Ayala kung anong pupulutin ninyo na mukhang may katotohanan.
1: Oo, at makakatulong sa buhay
0: ninyo. Correct, diba? Pero ang sinasabi nila, mas kinakabahan daw sila kapag ka ang pasyente nila biglang sumaya.
1: Ay.
0: Yung parang extreme level ng happiness.
1: Oo.
0: Ang nangyayari daw, based on their experience, the next day, wala na yung mga yun.
1: Ay.
0: Kaya nga, di ba, parang totoo yung mga sinasabi ng mga bata, naku, huwag ka masyado masaya, baka bukas wala ka ng mga ganun. Hindi, pero yun yung point ko. Hindi, yun yung point ko dun sa wala pa tayong normal na pag-iisip na nakita na nalulungkot, may problema, hindi nag-rant. At magpapa-party.
1: Normal
0: kasi,
1: eh.
0: Oo, normal yun. Kasi kulimbawa, biglang sobrang saya niya, kahit talagang nagdurugo yung puso niya, medyo mag-iisip tayo, bakit kaya ganun? Kasi normal po yun eh. Mm-hmm. Na kapag ka masama yung feeling mo, hindi maganda yung araw mo, iiyak ka talaga eh. Normal yun. Normal po yung mga kabisyo.
1: Kaya ante, no, huwag natin i-invalidate yung mga nararamdaman
0: naman,
1: ng mga tao na sa paligid natin. Kapag nakikita natin umiiyak, nasasaktan, nahihirapan, pakinggan, huwag kontrahin, huwag sabihin na ang arte mo naman.
0: Oo, wag ganun. Kasi hindi natin alam yung iba po tayo eh. May ibang mas strong kaysa sa iba.
1: Tama.
0: May ibang ang problema ay yung parte ng kanilang katawan. May chemical and hormonal imbalance.
1: Correct.
0: Hindi nila gusto. Ayaw nila ng ganun. Mm-hmm. Diba? Lalo yung mga ano, yung mga may sakit sa thyroid.
1: Yan.
0: Katulad ko, yan. Mm-hmm. Diba? May thyroid cancer. Yung mga iba na may hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, hindi nila gusto. Baka akala nyo lang po umaarte yung mga yan eh. Diba? Pero minsan, hindi nila gustong hindi nila makontrol yung kanilang emotions. Mga ganun.
1: Mm-hmm.
0: Intindihin po natin mga kabisyo, may dahilan kung bakit nagrarant ang isang tao.
1: Correct.
0: May dahilan kung bakit marami ang hanas.
1: Tama.
0: Ikaw din, mister, di ba? Pagod na pagod ka na sa kahanas ng misis mo. Bakit?
1: Mm.
0: Kailan mo siya huling dinate?
1: Ayan!
0: Kailan mo siya huling binilhan ng bagong panty?
1: Yun!
0: Di ba? Nakakaloka. Baka naman naghahanap lang ng aruga.
1: Tama.
0: Naghahanap ng salamat.
1: Tama.
0: Naghahanap ng salamas. Di ba? Pwede din eh. Di ba? Yung mga ganun. Mag-iisip din tayo eh.
1: Speaking of ganyan, auntie, ha?
0: Salamas?
1: Hindi!
0: Alin!
1: Yung masyado na tayong hindi na natin napapansin sa partner natin, sa magulang natin, o sa mga kasama natin sa paligid natin dahil nagiging komportable na tayo.
0: Ayan.
1: Hindi na natin alam na nasasaktan, nahihirapan na pala sila dahil akala natin normal ang lahat eh. Nandyan ka bilang asawa, akala mo okay na yung presensya mo.
0: Nasanay na kasi, nasanay na maging strong, nasanay na maging brave, nasanay na kayanin lahat.
1: Mm-hmm.
0: Okay lang naman yun. Ako, tingin ko galawang Gen X yan eh. Galawang Gen X yan, yung ano, hindi ko na lang pansinin yung nararamdaman ko, kailangan ko pa rin na lumaban. Galawang
1: okay
0: Gen X yan galawang
1: okay
0: Gen
1: lang.
0: X yan. Pero it doesn't mean, kabisyo, na hindi natin tatanungin yung mga Gen X.
1: Tama.
0: Kasi marami po sa amin, ang nagtatapang-tapangan lang everyday.
1: Correct.
0: Pero sa totoo lang, deep inside, broken.
1: Mm-hmm.
0: Deep inside, hirap na, di ba? And sometimes, hindi naman kailangang bigyan agad ng trip to Japan eh.
1: Yan.
0: Minsan kahit sa Japan home lang,
1: oh, diba? Oh, oh.
0: Daiso.
1: Yan. O kaya Bibisoria.
0: Bibisoria. Bili lang. Oh. O kaya minsan nga libre mo lang ng milk tea.
1: Tama.
0: Minsan nga ano eh, pukpukin mo lang yung ano, yung lamig sa likod. Tama. Diba mga ganun lang. It doesn't take much. Basta, ang importante, may nagtanong sa kanila, okay ka lang ba?
1: Tama.
0: Kaya pa ba?
1: Ang ganda ng ganun eh, no? At least makakamusta.
0: Totoo.
1: Magkaroon ng onting panahon.
0: True. Diba? At importantisyos ha, yung mga masasayang mga kaibigan, kamustahin yan.
1: Tama.
0: Sabi nga daw nila, kumustahin ang pinakamasasayang mga kaibigan. Kasi minsan, kung sino pa talaga, yung pinakamasayahin.
1: Yun.
0: Sila pa pala, yung pinakadurog.
1: At maraming problema.
0: True.
1: Maraming pinagdadaanan.
0: Minsan lang naman ha, pwede din namang wala. Kung talaga masayahin ka talaga, di ba sayahin ka?
1: Masaya ako eh.
0: Oo, may mga ganun eh. Pero may mga iba talaga na masayahin sila, pero front lang nila yun.
1: Tama.
0: Feeling ko galawang Gen X talaga yan eh. Kasi yung Gen Z, mas ano kayo eh, parang ito talaga yung feeling ko.
1: Pinapakita
0: diba? Diba? Na meron talaga akong nararamdaman. Ito yun. Diba? Kaya nga may mga mental health break
1: yan.
0: Na dati wala naman eh. Diba? May mga ganong klase mga eksena. Galawang Gen X yan. Kumustahin nyo po yung mga kaibigan nyo, mga Gen X. Tapang-tapangan lang yan. Saya-sayahan. Pero broken din yan. Hindi naman lahat.
1: Oo.
0: Hindi naman lahat. Baka na may mga iba talagang sadyang masayahin lang sila. Eh, di sila na. Prayer you will please.
1: Oo. Kaya ante, kamusta ka?
0: Okay naman ako. Yeah. Ayos na ako. Nakamove forward na ako. Mabilis lang. Minsan, alam mo, minsan kailangan ko lang isang araw iiyak. Diba?
1: Oo.
0: Minsan kasi ganito ako, Jello eh. Jello, ganito ako eh. Minsan, nagtatapang-tapangan ako na hindi ako iiyak. Pero iyakin kasi talaga ako.
1: Oo.
0: So hindi ko, hanggat hindi ako umiiyak, hanggat hindi ko siya nailalabas, nandyan lang lahat yan deep inside.
1: Oo.
0: Pero kapag ka naiiyak ko na, okay na ako. Ganon.
1: Oh, siya, mga kabisyo, muli, magbabalik kami. Kaya huwag nyo kakalimutan kamustahin ng mga tao na sa...
0: True, lalo!
1: Muli ang mga bumula, titindig sa mami, naglalaban ninyo, DJ Titan Jello.
0: At akong kumikin ang ina mo, kumikin ang ina niya, kumikin ang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala.
1: Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Maganda to, ante.
0: Of course. Para sa mga Gen X.
1: Yeah.

tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: kayo ko ng Goose Project, ang tanging goose na tatanggapin ko ay ang gustuhin mo rin ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
1: Oras po natin mga kabisyo, alas 7 na!
2: Good morning! 7 a.m. na mga kabisyo! Kailangan pa bang i-memorize yan?
1: Basic!
3: Tuloy ang ligaya!
4: Tuloy ang ligaya!
3: Araw-araw ang saya! Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan suit.

0: karanasan.
1: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang morning, Metro and Mega Manila.
0: Si Bagets, napuno ng kalokohan.
2: Eh, di mo malaan dat kilab na atilas, kaya umewu ka na ya sa yahamom.
0: Magkaibang kwento, pero magandang buwan na mano sa araw mo. Baliktad ng timpla, pero sakto ang saya.
3: Gag...
0: Tutok na!
3: Tambay!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
3: Oh, so good! Pomeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy!
4: Pomeo so tanghon!
5: So tanghon. So good. So tanghon.
6: This is Easy Hugo stands a champion dishwashing.
7: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
3: Wow, Mama, you know I love Protex soap.
4: Me too, Mama.
2: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. Mag-Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Ako din! Love namin ang Protex soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
3: Baba!
2: Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with Protex soap. With regular use, results may vary.
6: Papa to Alpha, kumusta biyahe sa 1020 mo? Over.
7: Ito ka na! Nakatukay na ako. Pwede na ako umuwi.
6: Ano ba ginawa mo?
7: Grab Taxi ang diskarte, pare.
8: Sunod-sunod ang biyahe sa Grab Taxi. Sa tamang diskarte, pwedeng umabot ng malinis na 40 milang kita buwan-buwan. Madali lang mag-apply. Libre na. May 1.5 activation bonus pa. Para may asenso sa biyahe at kita, Grab Taxi ang diskarte.
9: Pasok na ba sa boundary, pare? Para may asenso sa biyahe at kita, Grab Taxi ang diskarte. Apply na sa Grab Asenso Center sa Pasay at Marikina.
10: Vice to the summit, drink up. Vice to the summit, fuel up. Vice to the summit, rise up.
11: The right hydration matters to perform,
12: to win,
11: to rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak
12: with the right hydration,
11: with the right minerals.
10: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
11: Summit Natural Drinking Water.
14: Rain or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
15: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: And the winner ng Gandalf the Night Award is Barbie Forteza.
17: Salamat po. Thank you. I'd like to thank the Silk Gandalf Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa bawat laban ng buhay, dapat ginagalingan at ginagandahan.
16: Panalo ka talaga pag ang lahat ginagandahan.
17: With the Silk Gandalf Power Duo, gandahan mo.
16: With regular use, results may vary.
17: Sa bawat laban, dapat ginagalingan, ginagandahan. With the Silk Gandalf Power Duo, the soap and lotion tandem para mapaganda ang laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
18: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
19: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
21: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
20: Let's do this!
21: Mag-Enervon Z Plus ka na!
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman ang anak mo, may gana namang kumain, active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yung pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam nyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C? Habang up to 42% naman ay kulang sa zinc, mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ang vitamin C and zinc sa katawan tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ako lang ba? O the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. Alam nyo ba, habang nagkakaedad tayo, maaaring nakakaramdam din tayo ng pagbabago sa ating katawan. Kaya mahalaga ang tamang pahinga, diet at vitamins. Dagdag pa dyan, patong-patong ang trabaho at responsibilidad. Kaya minsan, pati sakit, nagpapatong-patong na rin. Buti na lang, may Immune Pro Prime. Isa itong multivitamin na may tamang kombinasyon ng vitamin C at zinc. And now, with an added 1,000 IU of vitamin D3, tulong para suportahan ang ating immune system at makaiwas sa vitamin D deficiency sa tulong ng proper diet at exercise. Siyempre, habang tumatanda, mas kailangan nating alagaan ang ating mga sarili. Mag-Immune Pro Prime. Your prime protected. Ascorbic acid plus zinc plus cholecalciferol is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kabisyo, isa ka rin ba sa buwan-buwan pinoproblema ang mga bayarin? Dahil bayarin na naman ang kuryente, tubig at internet, at mahabang biyay at pila na naman ang haharapin natin sa mga payment centers. Buti na nga lang, pinadali na rin ng GCash ang pagbabayad sa bills. With GBilis, iwas biyahe, iwas pila. Ang padala ng kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para pwedeng diretso na pambayad sa GBills. Kadalasan sa pagtanggap ng padala galing abroad, may mga extra fees talaga. Sa mga ibang merchants kaya nababawasan ang pinaghirapan na pinadala sa iyo, Kabisyo. Buti na lang, libre na mag-claim ang remittances abroad via cash in sa GCash app. Pwede na rin mag-cash in for free sa mga official GCash partners like Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center, and more. Up to 8,000 ang pwedeng i-cash in for free kada buwan, Kabisyo. Kaya pag sa GCash, mas madali na ang buhay sa pagkuha at sa mga pagpapadala sa mga bayarin. Di ka napipila o babiyahe pa. Libreng cash in pa. Kaya mag-GCash na, Kabisyo. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM 0272-139999. Other network fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Ang himpila, mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan.
4: Sama-sama, kasama mo kami, Kabisyo.
5: Kailangan pa bang i-memorize yan?

0: Kabisyo nating nagsisipa. Good job! Daming bayarin eh. Siyempre, bawal tamarin. Daming bayarin. Let's go, Tyrant Jello!
1: Ayan o. Huwag ka daw tatamarin ha.
0: Maraming bayarin.
1: Oo, pero lunis pa lang. Reklamo ka na nareklamo.
0: Eh, ganun talaga. Hindi talaga tayo mayaman eh. Let's go!
1: Shoutout muna po sa mga hindi pinahalagahan at sinaktan pa.
0: Ay! Parang yung mga pinuyat kagabi pero hindi ginawa.
1: Oo.
0: Shoutout!
1: Shoutout sa inyo mga kabisyo, Lunes sa Lunes. Ganyan nararamdaman ninyo. Isipin mo, trabaho mo.
0: Oo nga, dami mong bayarin.
1: Correct.
0: Let's go.

0: naman, Bumpanis! Meron tayong katanungan, dear Nicole Ayala and Titan Jello. Mm-hmm. Bilang pagdiriwang ngayon ng World Teachers Day. Mm-hmm. At ako na bilang guro at tambalanista since March 2008. Mm-hmm. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng kahit konting motivation?
1: Ayan.
0: Nakakaramdam kasi ako na nais ko nang umalis na lang sa serbisyo dahil sa bigat na mga trabaho at tungkulin. Pero hindi sapat ang sahod at parang bumababa na ang moral namin. Maraming salamat and more power. Ayan.
1: Patiyan muna natin ang mga guro, ante.
0: Happy Teachers Day! Happy World Teachers Day!
1: Yeah, diba?
0: Ako po ay isang proud na anak ng isang guro.
1: At nagturo ka rin.
0: At nagturo din ako for 2 years, I think, ng English. Would you like to have some English lessons?
1: Thank you, mga kabisyo!
0: No, salamat thanks. So ano tayo? Shoutout natin yung mga guro. Hindi po talaga madali. Totoo yan. Mm-hmm. Kung sino man itong nag-send na message sa atin. Una sa lahat, wala pong DJ, wala pong doktor, mm-hmm. wala pong call center agent, wala pong CEO, wala mm-hmm. po kaming lahat kung wala pong mga guro.
1: Tama.
0: So, isa lang pagpapaalala na kayo po ang dahilan kung bakit marami pong mga trabaho ang nabuo at marami po ang nagpo-function na maigi dahil po sa mga guro.
1: Karagante.
0: At naiintindihan din naman natin, di ba? Mm-hmm. Hindi lang naman sa guro yan eh. Naiintindihan din natin na there are times in our lives na para bang ang hirap na gusto ko nang sumuko, ayoko na, ganyan. Pero alam mo, naniniwala ako na that God will send signs
1: mm-hmm.
0: para ipaalala sa'yo na nasa tama kang pa rin landas.
1: Tama.
0: Yan, di ba? May mga ganyang senyales si Lord para sa'yo at kailangan lang buksan mo yung isip mo dun sa mga senyales na yan. It may be pagpapasalamat ng mm-hmm. isang estudyante sa'yo. Diba? It may be that eh. O kaya yung nalaman mo na yung dati mong estudyante na pariwara, na akala mo,
1: na.
0: Correct, na ayos na ang buhay.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na pwede mo na siyang utangan.
1: Yeah.
0: Diba? O, mga signs yan na, ay o nga no, nasa tamang landas pa rin talaga ako. Mm-hmm. Ganon. So, at huwag ka magde-decide ah. Gets natin na, ay, hirap, gusto ko na mag-give up, ang baba ng sahod, diba? Naintindihan natin yan. Huwag ka lang magde-decide at the time na ganyan ka, na malungkot ka.
1: Tama.
0: Kasi mali ang mga desisyon. Dami ko kasing maling desisyon, kaya alam ko yan eh.
1: Kasi malungkot ka nag-desisyon.
0: Correct, oo.
1: Tama.
0: So, malungkot ako nag-desisyon, mm-hmm. galit ako na nag-desisyon, mainit ang ulo ko na nag-desisyon, mm-hmm. o di naman kaya sobrang saya ko na nag-desisyon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pagka kasi sobrang saya ka at nag-decide ka, mali din yung mga desisyon mo nun eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagbabase ka sa feeling mo na sobrang happy, baka naman mag-overpromise ka. Yun yung problema. So, do not decide right now na gusto mo nang i-give up.
1: Oo,
0: yung pagtuturo. Habang malungkot ka at habang ramdam mo na nakulang talaga ang sahod. Wag muna. Pag-isipan at pagdasalan na maigi. Sayang naman! Ang dami-dami mong natutulungan. Mm. Diba? Ang dami mo na, hindi lang talaga lahat expressive.
1: Tama.
0: Hindi talaga lahat ganun na parang, huy sir! Huy ma'am! Thank you!
1: Oh.
0: Ikaw ang dahilan ng pag...
1: Mm-hmm.
0: Hindi lahat ganun eh. May mga ibang tao na talagang, the fact lang na pumapasok pa rin yung mga estudyante.
1: Mm-hmm.
0: Is a sign na you're doing a good job.
1: Tama.
0: Diba?
1: So, nagbabasa sila na mabibilis na assignment.
0: Yan! Diba na kahit yamot sila, minumura ka nila behind your back, nabubwisit sila sa'yo, pero pinapasa pa rin nila yung assignment nila.
1: Diba?
0: Totoo yun.
1: Mm.
0: Diba na ibig sabihin, pinapahalagahan pa rin nila yung sinasabi ninyo. There are times na parang feeling ninyo, nakikinig ba tong mga to?
1: Yung nandun lang sila, okay na po yun.
0: Kahit wala yung utak nila doon.
1: Oo, kasi pero, ayoko yung mga teacher ko nagkakating eh.
0: Pwede ka talaga umalis eh.
1: Hindi ka papasok.
0: E na dyan sila eh. Kahit na mukhang yung spirito na wala dyan.
1: Oo.
0: Normal lang yun eh.
1: At
0: diba?
1: Least gusto ka nila pakinggan.
0: At
1: wala
0: least,
1: silang naiintindihan,
0: di ba? At least, di ba? Nandun pa rin. So,
1: mm-hmm.
0: do not give up pa. Do not give up pa.
1: Mm-hmm.
0: Kayang-kaya po yan. At sa tingin ko, ang problema dito, hindi yung nararamdaman nung teacher sa ngayon yung nag-message eh. I think it's a problem na mas malaki pa.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Yung sistema.
0: Sistema.
1: Na kailangan
0: baguhin.
1: Problema
0: ng correct, di ba?
1: Eh,
0: dahil wala naman kami ni Jello na maibigay na solusyon sa sistema, doon na lang kami sa shout-out.
1: Tama.
0: Yan.
1: Shout-out
0: Lahat ng malupet sa lahat ng mga teachers na malulupet. Yan. Yan, diba?
1: Tunay, kayo po ang tunay na bayani.
0: Ay, totoo yan.
1: Kayo po dapat talagang sinasaluduhan dahil marami po kayong binabagong buhay.
0: Correct.
1: Dalawang magulang po kayo mga kabisyo ng mga bata. Diba?
0: Totoo yan. At saka pansinin mo, yung mga teachers, hindi sila tumatanda.
1: Totoo.
0: Yung parang kung ano yung itsura nila dati, nung nagtuturo sila sa atin, mm-hmm. diba? Pag nag-reunion after ilang dekada, yung itsura nila, parang ganun pa rin.
1: Kala mo naka-stem cell.
0: Oh, correct. Kaya kala mo may extra budget pang stem cell treatment. Akala mo nakalagay sa loob ng refrigerator, di ba? Kasi parang laging fresh. Mm-hmm. Ganon. So, ibig sabihin kasi niyan, na sinyalis ito na gustong-gusto nila yung kanilang ginagawa. So, wag po mag-give up yung mga teachers kasi papaano na lang po kaming lahat kapag ka nag-give up yung mga teachers. Saludo tayo kasi lalo na sa mundo ngayon, ha, mm-hmm. na ako ini-imagine ko lang, ang hirap siguro maging teacher sa panahon ngayon kung saan yung mga bata, pwedeng mas may alam na sila kaysa sa'yo bago sila pumasok sa klase.
1: Correct.
0: Kasi na nag-aaral kami mga Gen X, pag pumasok kami sa klase, definitely, kung ano man yung maririnig namin sa mga teacher namin, first time namin narinig yun.
1: Oo.
0: Unless nauna kaming, bibo-bibo kami, una-una kami nagbasa ng textbook. Oo,
1: bagsak
0: diba?
1: Ka nun, pag ganun. Yayarihin ka talaga, bibirahin ka talaga sa teacher.
0: Ha, bidabida ka. Oo,
1: patalino ka sa akin.
0: Teka ha, graded recitation ka ngayon, ikaw lang mag-isa.
1: Yan.
0: Pero wala talaga kaming way to find out eh.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, unless magbabasa nga kaming in advance.
1: Mm-hmm.
0: As compared to ngayon, pwedeng kahit na hindi pinapabasa ng teacher, nabasa na nila somewhere.
1: Na,
0: eh. Kaya nakakabili. Pero still, kahit mas mahirap magturo ngayon kasi mga estudyante, mga maaalam na.
1: Oo.
0: Pero nandyan pa rin kayo. Kaya mabuhay po kayo mga teachers. Please do not give up. And again, Happy World Teachers Day!
1: Happy World Teachers Day po. I love you so much po sa inyong lahat.
0: Correct. Sana po maitaas na po ang inyong mga sweldo. Yan po ang dalangin po nating lahat. Hindi lang po sa public, kundi pati sa private. Kasi kaya maraming mga private daw, chika lang sa akin ha, na lumilipat sa public kasi mas mataas yung sweldo sa public.
1: Totoo. Maraming benefits.
0: Sinasabi, maraming ibang benefits. So sana, pantay-pantay tumaas na po ang sweldo ninyo. Pero uulitin namin, dahil kami ni Titan Jello, wala naman kami magagawa sa sistema.
1: Oh,
0: hanggang sa shoutout na lang kami.
1: Correct. Oh.
0: Shoutout, bilib po kami sa inyo. Saludo po kami sa inyo.
1: Oh, sya, mga kabisyo muli. Magbabalik kami. Kasama niyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello.
0: At ang kumikin ng ina mo, kumikin ng ina niya, kumikin ng ina niyong lahat. Ako po si Nicole, mm-hmm. si Nicole Liala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, magdutmesh ka para mabuhay naman iba. Yun!
1: Ante, may bago kong alam na kanta. Pakinggan mo to.
0: Ay?
1: Pakinggan mo to, ante.
0: Sige.
1: Maganda to.
0: Naririnig ko naman. Nakakarinig pa ako.
1: Ayun,
0: sige nga.
1: Ayun,
0: asaan?
1: Ayun, ayun. Ayun, oh.
0: Ayan. Maririnig ko siya kung hindi kumakabayo yung tugtog.
1: Bakit kaya kumakabayo to, ante?
0: Bakit ano? DJ ka ba? DJ ka sa club?
1: Oo nga, sumasama. Iba na lang.

0: song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap.
2: Let's get it ready to rumble. It's now 7:40.
1: That time check was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Protect freshness every day.
1: San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Immune Pro. Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw. BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Yeah! Sa Love Radio, saya'y dibitin. Makinig ka lang, ika'y siswertihin. Tatlong winners ng tig-isang libo. At grocery items worth 500 pesos. Paano? Pag nahuli ka namin sa akto na nakikinig sa Love Radio, paldo! Basic! Kaya ngayong krisis, pwede mo nang i-chismis kung paano magka-cash. Sa kasama, kasama mo love!
6: Kasama mo love!
5: Kasama mo love! Kailangan pa bang i-memorize yan?
7: Basic!
8: Kasama mo kami kalisyon.
9: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Unisilver, ang paborito kong watch and silver jewelry.
1: Oh, so good! Pomeo sa panghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy!
2: Pomeo sa panghon!
3: So tanghon. So good. So tanghon.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.
5: So